abrante we obutu gan ha ya na baby odi free no mu wapa oso odi free safi camp camp junction osia friend Charles adofwa adofwa sa Charles adofwa sa

0: bepacho afro be jiremo ni wade nyamu yase na yemra na sam so fi se ene ye okuada onim se babia medubia esame ma breni bi na obem enti de nyamu yase na fi pe baby tena na menomra na samu a wade dia cheye ni a ye nemu dansa yintam na anwa sam se eye adwuma obi brabrabom na ama bebre swani da so amu mo hu se se de nyame aka no na waka asa no botai nyina no no die nyame aka no na waka sha ewurade ankase ensuo ne befa wo mu tunna munsuo sina du ba bi na mpata bibi ba ne sa no ka no
1: aya gradu se ne be di se di dia
0: ewurade ankase o ja na ba she wo
2: am wedi de bi
0: Eti na sa utnam jenu ma kwa kuma to yamate. Dinjam ya kanu waka. Asunja mama kame hon sembibri. Edi ablanti bi di baye na o kano. Yabre. Yabre pa pa pa pa pa pa. Bre kakira ya bedi wu yasi. Yabre. Debo meka se afei na mati nyam yasi. Okene na menti ase ye menya bani bi bi wo bia ma fole boka kra mebo me tight metua asori ya be ma sunday mo nanso nye menti siso na menti ase ye na me mpae ba kwa ye why me mpae bani bi akoye when awrade aden awrade da ben se na me mpae ba kwa Nazo said ye nyamia kan wakon. Na ewradi atwo se bribe ba akobra sei. Betna efidie kase yeso. Woni wiase ni panyina bekasa. Ejinne makama chwo se se me nkamfa ngwafo ame ho a. Nyamia dwuma meye ni sesei no ano odin. Echesa no eden se mekanke bre wo mu no kosa na obi za kobna se kura emre do do sai no de da na wo chinyi na mbo de church of pentecost afo me sha se de oba pombe tutumbe drofie de bi wa makajo se meme bre kura mi jimi na don to wa won na do na de ya che se o solid bat studio ko studio no penyi na

0: so de bia na wa re be yo su obi anowo
1: akwa kwa ti ani ti we
0: sa e ti na o ti be bi no bi di wani sa